Emile kupa jani e. Antu tu mo ni e ben pulu no fira na juse mjirara. Mi e deni e. Ta se nyama. Unya na oroma me. E atamo vokan.